Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orangaw do magikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id pirobutan. Aso walwalu, turu iso 2-3-4-4. Pokyo putan id nomor iso 6, teko iso 8. Osiri bagatang, osinang kosudong gata.

Kada aku pintoi dai. Zening mata di meri intiang. Minagawita tanapai dati jam ke hopod ono. Minita kesawan hiti di kaya nantoko. Pasika aku madi kaya tukar kali perongo. Diti Radio Malaysia Keningau FM. Kakal toko di selimbahan boros dusun. Miapai kaya doho di jekle. Mengambalut di kaya mimbalotok hiti da kontih kesawan nabai no. Gisam da jam ke hopod om duo tangga daw. Kadali huay tapi naiko. Kakal toko po ida babayan mog koringau. Aku madi kaya ditau. Nulikyar. Aw karati no kamu yang diti ababayan mo koringaw kya iti na po ababayan mo koringaw te kehiburan kad boros desuway kya amilo mandi kayu nutegare amilo mandi kayu po todo nuna po po koringaw di kayu manaku waro o sundait di kayu waro tangon di kayu susuyan kya waro o sudawil di kayu te ke waro o nuna po po koringaw do kesaben debay na amilo mandi kayu po todo maya WhatsApp ikusungi sa siam 5 8 6 8 6 8 pagulo dari kata jam ko pada miso ko swabon. Harana iso o sundait di pinatahak di tapi na linus di tenud dik ya. Ma di kayo simbaro sundait titi. Kano songodo toko po tanganak om songodo nagi kemulihingan dato hurih ka. Ilo na sundait ya. Menuang di tiababayan mo keringau. Asanang bagi hati tapi na asanang kam na kela nagi masisimbar ya. Mimang dako perimanda asanang. Kan osong ada toko potang anak om song ada negi kemulhingan dato hurih ka. Mai dikayu potada sisimbar dikayu. Harap petimpu. Pagulo dari kata jam ka pada misa ke sabon. Harap petimpu dikayu momu sorow-sorow. Nu kapio sisimbar montok da sundait titi. Ama nutigari. Klu na peti. Amila tayo man ko pata ako klo. Megalita sinang, nadig ya. Iti na po klo din pati nga iso o tiso ko manta de karaja. At ko kaparagatan toko i di kampung. Kaguman di kampung lagi ya tapi nai. Karena songodan toko potang anak om songodan lagi kemulhingan dato huri. Saya ko menimbar do sunai titi om ito ko lagi papata de pason. Kumada kombolutan, kumada baganakan di koyu, kumada temuloheng di koyu. Potodo napa di koyu, ho, netegari pasan di koyu, kya? Maya di tihonggo-honggo, napa platform media sosial dot keringau FM. Om kumada koyu di apa nakataan udah hai, maya oinsanan media sosial keringau FM, tonudok ya hai no, iti Facebook, keringau FM hebat syoknya, iti Instagram, om nagi iti TikTok dah hai, ihuman napa di koyu, my keringau FM. Sokodong ngo ano ya hai id keringau FM kya omposiko montok dikoyu dit alaid noh dikasasari monokodong dahai konsiko au gina-gina montok dikoyu ngawita insanan abaham hiti na pada kita kuhilan labus debay nati kita pinay nga mega limo moris momoris teko moris poris au elan pengkuro hilo day kakadayan kya sama no hilo na pa kakadayan nga rumasam asapo no hiti na pada ipunang hiti dikonti kya nga mituang lagi pabasanan na gudi kaya tapi na eh awatan tu hiti ko ngoye tawan hila na pagkakadayan nga asapo na rasam sakali di hiti nga ko magadaw amira mandi ko yung pasurato ako rokroh kopya ko ngoye tawan hila po nang kayo nandi ko yung kumadi ko yung nagidi masa-masa tipo po ibak sasakayan intanta di ko yung tindalanon kada dihuay kasari tumano doko turan serai tindalanon kasari toko mo magampi ko tingoligan da toko om nagi paganakan toko kya abahama jam ka hopad-hopad minit kasaban kana tumilombus mamalihis ako paginawo sini mata di kunol el rongohoyahay.

0: Kalingaw FM. Yahay, tinimungan, wiri-wiri.
1: O tumbayan na po, agangaw ko mo na rimono na po. Sunong ohuyan dot kakaman. Kada ohuyan, maginangaw sinling dahay.

Koilo konangku, mamanaw gakod miampai lang to sikap teko ang tutunan. Sebagai priswok, nopo nga iso pungyatan tinanit osonong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo, nga osong kuro kapagawit kabalingkangan, labi otopot om osinang manwonsoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit osanong opurimanan, sarad awonsoy pipiro briswok id suang seminggu.

0: Keringau FM, Kos Salimbahan, Boros Kusun. Telang masa, makin angau sining-sining, tangan lumis. Makin angau kepailaan, pasan-pasan makikin angau. Makin angau Keringau FM, mayat frekuensi siam naha padam 4.2 MHz, mayat luna pohat karalano. Di awit-awit na mamanaw, di saang-saang dat may lumah, makin angau ibdapur. Dapat magansak, kaiko dapat dat mirumah-rumah. Hinang kanapa, kinanghano, Keringau FM, nyampai dahay, itko salimbahan boros susu.
1: Eh, ikleh, tuduh kayo po, Kati. Tuduh kayo po. Ay, kon.
2: Nakuro, nakuro. Dapo, dapo. Harap po ti WhatsApp na tambalot. Dapo, dapo, dapo.
3: Dako yun na. Da. Magitarung akta ko umiagalit. Inga, itarung ako. At ang kanga, ako gadoa din na telepon. Dako yun.
2: Harap ba dati po guhatan na tambalot. Dapo, kiyo.
1: Dapo, yun.
2: Basa ako po ti.
1: Dapo, dapo, dapo. Ay. Oh, bumukno, guhatan na tulunit ti.
3: Ko na jadi ko na di kapiyad artist de bayan ko.
2: Amo bugya nga adi bugi ma. O gumuk na ginakago group do WhatsApp.
1: O si bukti Instagram po kago
2: tinna
1: TikTok po kago.
3: Adoy do gima kyo. Kan matu ge pemugunan de bayan kyo. Mitorunga kami agali minso do kawago.
2: Umtang kya dan pun damot ni teh.
1: Di ngerolan dia yang sila ginawa.
2: Iri nagi bo. Ika ano lo?
1: Kon, ika mo gya mangat lo.
2: Oh, pay ko rupo na ogo mo ang WhatsApp. Ogo mo adi tambalot ko gya mo gihumi humpod.
3: Ogo mo nagi ba tambalot na hinod alipondo kayo nga. Nga. Mangangat ko gya miruba. Alay, dan ako piruba
2: ka hom.
3: Sayra na po nung kapiruba ka pitarong akam. Nakawago talipon at tabuangan na kayo. Takya dan po bagyad taro.
1: Siyo, ay, sila, kopi ba? Ko na handphone ko.
2: Iyo ko nga adi na hila na.
3: Ako na mati mambalot
2: na kuya. Dugi mo ang kadabugera din no.
1: Kumaos di ka po yung
2: kumaos
1: sila.
2: Kumaos ko piyog yun.
3: Kumaos nagti.
2: Kadabugya. Nakopi na dahay telepon.
3: Ang balansya ayaw ko din.
2: O di jirin.

0: ko, ay saat kahimbawian ko, suway ko mantad ko kuwasaan mo. Ya Allah, tingali kay ako, mantad ko balingkangan. Manako, mantad ako sendiri, tay ko, mantad tulong suway.
1: Manimbaba kapasian, manikita daw, biyang pay doa.

mahalulum am asusungkor rarondo ang bokon. Sino po na pangkakalitang taka? Ika ihondo ang ibitritaka ang susuway. Kansaya na nga pura oro kebangsaan, intoramon ra RTM, teman.

inan Rosetina andahangin to ra kampung Tinanduk dera kecil Pagalungan. Kono bilin ko ra anak-anak ang pahaka tu bahuratu aswang pahuyuman taka ra kono kinabalo onsoy anak ra kasikatan no kayahan taka. Kono nga angalap ra sumambung rasikul mo yun ra bidang no tivet, kono pertanian, kono hino ang langus no sikul hito na po ang ibit ramiyon akalap ra kinabalo onsoy kono ra randalom no business kausahawanan. Di aswang nga oma valin taka tu hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum ra kasingkatan no kayahan khusus nyo ra randalom no business hitulah. Jadi kono po itaka ra sambit ra randalom sino po business sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no palancongan kono hino hili itaka bahu apa yang talang rakolayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong rakolayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinongkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut mangguna tip aywit taka kasuku ras oi kepamahunan jadi itu nga alapun taka tu alapun taka rapaluang kono hino jadi alam sanau kono akau mingko to randalam no kayahan ang hili taka asusungkor ang iwit taka singkatan no ulun taka.

Malaut ang mansul guang mangkinibit asa sangulundo mangiluk guang magui masasangit ang kalumasaga mambal raatan akpana. Osay-osay akpana mabuli matiu rabalagi tiyo ang mabuli gumay suku kukulangan sila ang mokondonya kukula ng bilor. Malaut ang mansul guang ti mampakito ratatandu mangiluk guang masalok pampaliman rayono pundu atan akpana kapaganan. Malway mangkaus am kamasisiwaw, mangkara rayoti kondo onong-onong, bolong ramajajaw, sanganwan makarat mataki am sanganwan makalandui. Matipantuo akaran, magail marolan daulu am inan, malway tojo maliliar am may mamang. Tumum rapakar, maraginyo maindangan am kayagan saguli, monsoy am matanda.

Kasaysayan ang kining oras, Kalingaw FM. Ito Ramon ra kampung ginanon na bawat. Pahayaman taga Onsoy.